0: Ama ya bishia gana mama, baby bia, ene wote menkai, mima waha. Na mama, good afternoon, na mama, bonsoir. Na chese, kasa bia, wutie bia no, mechechi ya usunko, ekwaso, baby ya uwo bia. Yada radia sese, nensu, wadeng kwa achaye, ya huye, saso, ene mnimse, wunso huye, baby bia, wote menkai, yei, mame nchechi ya uwo bia, fita for, a driver for, meti for, nina, mechechi ya mpraga for, mijamu na meja huay. Ana mama, wadja huduo, mumu, omu, ofisi sa huduo, what if I doom a Malcolm opposite ho ye Mr. Mamma saw when you and Yakupo Shamopa. Now when Yamu can see a Samson a campus at Chira, just a mutia do Yakupo won Shramun Yan when Yamu can see a ha. A insura 104.5. Jumediano, Sadia Dia Mautia Siena, Tudi Obra. Now a dear, so said, Donna dear, one cassa. Why you don't know a bombiti at the Ohima B. Ubosa Dino Pe, Nami Pebby B. Ya Sumbopa, Namedia Chow. Let us say a child, dear Nana, and what's not seeing a more don't see. Sabre, so we racket it here to buy. Now, what's a man can loud and clear? Let us say, is Shabana wisdom, warnum, edematum, a mam, or gremunyan, and mamma, motoma, dear, Michiachamo, Namisha, dear, muya bea, so say, Yakupo, one yamu, a year, and nay, and I watch and I shall see. Yatu, you may be in wapet into boa, my young tom petty. Fisa hadia wa brown sem ena ye ka brabon na fom ti yetu yebo esesana kama na se wonsu wanya wo de afrimu etu do Facebook aye demo dindindindindi na wabonyishwa 104.5 ewo Facebook what ya say aye say to say mema Facebook are fo nyina so akwaba ya demo live wo YouTube ni Ishwa TV pomade na chairman nso obi so ya demo live ewo Adum TV ya ewo nso enye asem ketwa kura abomade ya netutu make up for TV no efato honum na ye nyina ye mmo enkomoy emmom sanso na makacho se abelford na mafo ye de yi ye de bramo ho ye de piamo ye de tatamo ewo eye TikTok ai tutu make us see an bra TikTok udu TikTok abo insura 104.5 dia wo baye ni ehye na wa power tap bobo so sa so na ohima bi anaso bo official ohima bi a ye demo dendende ewo ho sabrei Sankofa Radio 98.9 ewo takrade na afi Sankofa Radio Virginia USA e demo dendende nti ye tre yakoba mu a no ye shase nti tenase bo ko na ye mfa wo nante nkakankaka ene asama mede ma onyina ne se how old are you and what have you done for yourself? There is more time, but remember, it is not yours. What did Zienu say? Nancy, a wedding, dear, no, what to me I am. Abrabon, ya good you. And to near maybe a wee and quadra brim, near maybe a wee and woman boom brim, we are by any amount of swian, send one out of swian, many dear brewaho, can we say, and ya would ya? Sabrani ya udi ya biti miye chime jina bebi ya upe. Iti brani ya udi ya nti kekahu. Na adiechi ya adie sana u njini. Adiechi ya adie sabrani kono nani ya mese sa. Na braboni mu yetine. Inti shwe uumfia wedi ya nuhu. Kisha siye giri mpenye njini. Udi ubevde di ubevde. Unkwa nana ane suti ya nuhu. Nenana kura ye disayi. Tisha siye na maweni na ho. Musa braboye ni ya din kudene. Ne pebi bi papebi yoma hu. Neno. Ena daachi bi ebechi mi abuwa webra wa yemre. Eni niti kakra mede maono no na wachi maweni na huo de janko da semni nina. Nesha siyefu weni tufum na brabo enafum. The French Messiah, the French scholar, the French apostle, the French bishop. Jaza, the French BBAB.
1: The French bulldozer.
0: The French bulldozer. The French La Petite.
1: Yes, sir. Dabi La Petite ya chase misha.
0: Hey. Nasa mini mide mini
1: le French le French bezé
0: bezé
1: just say French ni
0: sa de bezé na babim
1: David
0: okay young kwai how old are you what have you done for yourself there's more time but it's not
1: yours. Exactly aujourd'hui c'est pas toi
0: okay
1: aujourd'hui c'est pas toi même demain faut va
0: na
1: butse
0: aujourd'hui
1: c'est pas toi
0: même demain
1: c'est pas toi
0: bien
1: and then you would hear, and you would
0: hear. Okay, it is a patois, okay. Yeah.
1: We should this a patois.
0: Yeah.
1: The mess a patois.
0: The mess a patois.
1: Même ouvre.
0: Même ouvre.
1: Même ouvre.
0: Uh-huh.
1: Le sassé, c'est toi.
0: Yeah.
1: Il lave.
0: And not the hour, what do you do?
1: And then you would hear, and then you would hear, and 2 years be here. Bon, so.
0: Okay.
1: Now, bravo. Yeah, mon amour.
0: Encavos, c'est ça.
1: Emaou.
0: Emaou.
1: Lagwe.
0: Lagwe.
1: Emaou lagwe.
0: And now, be I not going to say, only shake.
1: Oh, yeah.
0: What do pebble boom go on?
1: Oh, crampa and American.
0: Ah, okay.
1: Dip a kind crank. Okay. And your name crank if you.
0: Okay.
1: Maulabe.
0: Maulabe.
1: Ah.
0: Oh.
1: Master, so when you put me well free, ha.
0: Yeah, but
1: program the end to me, yes, I'll
0: be see you, my uncle.
1: Enyata. Maulabe, enyata.
0: Enyata.
1: Enyata.
0: Okay.
1: La.
0: Na jele se benya yi. Na
1: bi la de. Mawu la we.
0: Mawu la. Enyata.
1: Na se enne.
0: Aha.
1: Enya wudi o.
0: Okay.
1: Okay.
0: Mawu la we. Mawu la we.
1: Enyata.
0: Enyata.
1: Magroshi.
0: Magroshi.
1: Eva.
0: Eva. Debi, I am crying. I don't
1: want to be crying.
0: Yeah,
1: but that will be crying.
0: Yeah,
1: and I didn't know what I can do.
0: I am crying, dear. But you are there. It's a dear, but you are serious. Father, sir, now you call your name. I'm sure I'm called Mawfia, and now you're baby dear to tell not just a setting in our famous so Nakaya. What baby or boy, my dear, but boy, and come on, say Nukunu, and Uncle Shamu, Libya. Wana nasi ba ene tina ye. Na nasi ba no sukurano. Okache ene se, hey mami, wuwu ya baifuwa. Sun bidi we chintine mami babe mani manu. Ka humbra ane kwa fudi edruwa babra bigari. Na ukulu ntimimra. Wano sukuwa yenu kwa jie edruwa no baye wa amigari. Ena kwa mfubo asem no ya ngungu nae. Ene, be manu sheise, obe bane, oba anu waha. Bacho ba no de na busua fo ba ye sanso ne anya be ma no ma me no a wo ko ye se wo kwa kwa gie dro dia bre o ba ye se wo fanyare no nti ne no ampaya e beja be ma no wa he a wo busua gina ba bi o gina ne se biribi nti ofuka enye ye ma me ma wo ba ye kwa ba ye di e kire nkomo bebere ma me ma no kwa ba na be kai nso a Nigeria ni ya wabetina hamisha dabo nipa nai bidi. Sa nai ni nina mante monka ho wobi. Ene dum yenu wabuai. 700 cities. Endi ya dasusha metu. Mami nitu jini. Ensu abaya ni kesi. Kaya ise inu. E ya kwa ese. Yei ni wabe yeka. Abeto yensu. Eti nansu yebedi hunko. Moni ya shese. Ene ya hei. Ese abaya ni yetivi jani kwa hii. Yenye sidi nu. Eye mpi mienu. 2000 Ghana cities. Yebeti mye jani kwa hini ya. Ama nwa kwa ntiko sise obeba no se bibi kura wu. Na obeti mi edi abuwa ye ya. Bomo di ya mani mra. Na fe ye nshe diye beti mi ya yedi eja kwa dano e kwa yi. Mami nko me nko mo eso na me mo obe ya kwa aba. Mami hoto se.
2: Pacho radia do mi
0: huye. Me se diye wusi na anu obe ya mpacho radia do mpa. E nye minu unko nisa.
2: Mpacho yu.
0: E dano wa sema obe kaya na shansi eno. Unse nkaya nu bi uwa nisi siso. Na ukunu nsuwa maye nko moba kumye nubibo wasem ni tofa. Na mi wese na ube kano kura. Ama mati wasia na femi kwa mameo.
2: Bacho yo.
0: Mm-hmm.
2: Bacho, masem ni se. Kwa mra rafe mame ni bihunu miwe yikuru.
0: Mm-hmm.
2: Beka ame wasem deme mane ba awariye. Na menene tena 2 years. Ye fa ufra nsana obe 2 kwain, 3 months. Nsana wo 2 kwain. So tu kwa me ne me se fo ne wo fie.
0: Mhm.
2: Na masi ba je mre bi etwa mu. Bi wo dem. Ana wo bebo me pon se me mra. Na wo ho bi. Ama wo ho bi abanti me meche o me kwache o ma wo se. A wo ho no frenzy ma. Na mi kun na cha wo ma e sunsun bi na di machi. Enti be ma no. Ma papa fo mi nu na o ma ba o me ye dro ma mi ndware. Na mi jwale ebe pam sel sunsun na ma.
0: Sa sem ya wuke e no kre.
2: Mpa cho ye no kre.
0: E ye no kre.
2: Mpa cha.
0: Wunyi ni sa sama beti na wutwa sama to wase.
2: Mpa cho anya toro.
0: Eti wuse da mu a wunim so wase de odro wa bi e ba. E na wase be bo prum se we did say.
2: Mpa cho vitamin.
0: Vide o si ye ase wase pie bre na mranti o ba. Sa keke.
2: Mpa cha.
0: Mm.
2: Ti mi tu odro no guye ma ndware. edi 3 days na mitugu e firi ho wane me anye de e wo fie ho ansana anadwo me da ho ana meti kromfu tonfu a me sori ko ho a me de me ko na
0: sa asem no kemu no kra bi e wo mchire me ne
2: o wo ye no kra me ko wo na me san ye e ba fie
0: na oti kromfu kromfu obi a na ti kromfu kromfu pie ko he
2: me ba no waje me ba firi mi sama me ne nati fie so
0: wo ba no e kromfu
2: da bi wo mane nantem akra no wo menchan dia wo dantem ma me de force agi akra ne firi mi sam
0: na ba tan a wawa wo ba esi den no wase de force gi akoda no firi wonsa
2: me ne ne da akra ne yem boni wo ye boni wo fie
0: boni bi ti sesen
2: ti se bia odi nsamoni bia na ahomache na ma bo na ma chense ade we ya wo ye no wanya ade manye bia wo si yu ma mate nti ma me no akra no bona mane a wase ane efi ne komanda no ho bia de san bra me ho nti akra no wo tu firi menchan kra
0: na uni anu wa wawo ba ya se ya awofuo ya ini ya weye masu tume nyakupuwa ni nkwada nama ye tu uni anu wa wawo ba habiti miyasha ni suse hee men kwa ha asu wedi ya mipasa mene mebada unti minka
2: makache na bro makwany wase wanusu nena nanu wa makwany na akurano su mime tiyani ni niti na akurano wa mkama mame hon tima amene de force energy akurano
0: enti diye enti ni ya pae kronfuo kronfuo timi ba utilimuse mide ya mekwa kwa kwa hese mibana uhubia
2: me ba cho one nantem minti me ne na dade ayre so a me de me dantem 6 na me wura din
0: eti efri ba bia wote no e ko ba bia na e pa kronfu kronfu no na emu wa na na emu
2: ba cho mu wa be se firi akoka kwan
0: na ko e de ne si ho to aso
2: me ko e na nipa na wuda na me dan me ho me de me nim kwan e nam so tim bedri ya edibe 2 weeks me obush na ofre me se ya a police fo atwa mu ofie hasan enti bela na omo omo ko onyi na omo chichi omo na sa omo aye video na me si o omo chichi omo a me de police ni de ochi wa de ehuhu ye na wo koka we nye se medwane asem ose wo de ko na echi wa me nye sika mebe o e na ono ama me ka sika 2.5 na me ko ye ti me ni wo ma bi tena Cape Coast no ho na me ko ye me wo ho anu ma me no ono ankasa asuma ninu ya be ma se onko ye kru nko bo me wo fo ohene na amane ese ade achi ye dan si woni panim madwane
0: ensama wo ken ene me ne wase ne be di nko mo
2: mpa acha ye no kure
0: wati ma se bi wo ho na ya tro aka no kure ntem
2: o no kure wase madwane madwane nti me wo ha na mi firi Cape wo se ahokire nti mi se na wo na ma me koy ti wo mu a me na mi san firi ho na se tena no nko ye no ma me ka sika na mi san firi Cape ba akra
0: Sabre no mausikaze.
2: Wa mami 2 million.
0: 2 million na de free Cape Coast kwa kra. Nti uko Cape Coast na head dey.
2: Na umai na me no matter no open na o sponsor me.
0: No sponsor kwa benso.
2: Eduane. Yiskase mu eduane.
0: Nti u free Cape Coast so ba kra na head dey.
2: Me ba cho me be see bi mu nchan nti na maye fo ndwuma saa to susu kakra kra saa 38 million. E wo a teachers for bank bi wo ye ho.
0: Na le me bawo ya na me mpese ensem no be kwa ni mwansa na me bese me no ko ni se ya na wo 33800 e wo hu de ade na ho be chire o Cape Coast no fra wase se ho a chire o ma sika
2: mpa cho na sika na ni me ensem ato nsusu se me pelong na nka mabuku ntina anu abia ni mu ato ntina me tu susu wo kakra kakra dona na me tu ba nchi ni ade ade na me tu susu kakra kakra
0: to aso
2: enti mi wo ha na o ma me kwase o mo won
0: ka e be se o bone tofa na me ye na me ba o ma me ho na fe me ko wase ba ne ho na ye nko enti no ensem a wo ka no dan ni nyina ye no kure
2: ba cha ye no kure
0: e ye no kure
2: ba cha an
0: wujidi
2: ba cha an
0: ensem a wo ka e de hia me pa wo m ne se wo si mfi dudu woni 13 years ni onfa ba ma da
2: ba cha o da bi ba cha o da
0: e de ne di adanse
2: me ne ma se ne tifi
0: da bi se o firi ho e be se ko Cape Coast ana asa abese nko onkran
2: da bi me pa cho ma fa be ma
0: mi se die na di adanse ese wan fa be ma
2: ye di adanse ese me to mi ni hwe me to dan kra no me ba ha be 3 weeks na obi nche na me te
0: ma se me se manyira no me se die na di adanse ese wo ko Cape Coast twa mu be se ko onkran wan fa be ma wo
2: me pa cho da bi
0: da bi ndia me ti ase ba de na di adanse die na be hye mu kina
2: o ni di adanse ene se manche wo ho manche na me bai ni nu akuma akra fre na me tunsuo welcome ni bi ti ni nu akuma na fre me se mama me ba ne be se na school nu kra me de no call ye no ma se yi na firi ho
0: I put it to you so boa wo kon kran no koso ye be me bi o
2: mpa cho da bi na nkosi be ma ho pa cho
0: o kwa sori
2: mpa cho metim di nipa no number kra ma wa
0: nipa be ya nipa be
2: o ma me koso ye o
0: enti ne kra kra pa na se se
2: me se mi wa jempo pa cho wa waste me time nti me pa no one ne ma me acho o munja me kwan
0: ma wani mre na kan wasa mo na me no pa cho
2: o munja me kwan
0: Oza kata achi mi nina still me mti mesira wuna ni muji ya wudemu wuna ni msidi ya sisheshe wufa because I'm unfocus 13 years pa die balibu kwa sinu wakana wasi 13 years pa die wa nyini ok nana ama batu nso se orewa msa vitamins ni bi e nshade ni umu mema ni di eno eno efena vitamins ni umema spams ino efena zai
3: I English
0: yeah
3: Yeah, your friend Hemogani.
0: Hemogani.
3: Hemogani.
0: Hemogani. And I was sperm.
3: And I was sperm. And oh. Generate a bay a form of bee.
0: Okay.
3: Friend Emma.
0: Oh, okay.
3: Hemogani in the generate a bay a form of bee.
0: A form of
3: bee. And on a call organ score to Nimua.
0: Okay.
3: I turn into baby.
0: Okay. And what's this where I need to say?
3: Hamomobi.
0: Hamomobi, no obi. Pedro, I'm not sure if I'm
4: I will be sending a message.
0: Uh-huh.
4: I say evangelist and kind of what can you know?
0: And you know, I would defend my client.
3: Yes, yeah.
0: I would defend him.
3: Yes.
0: Because I'm my own. I am
3: yes.
0: crying.
3: Yes.
4: Pastor.
3: Yes.
4: Beggar. Translation is not.
3: On one thing, crying.
0: On your own. On your own. Yeah, we're guarding with your kind.
4: Let's watch
3: one thing. One thing, crying.
0: Okay.
3: What do you think, Master? I can't cry. You'll be
0: What's
3: that? Why? Mother, to argue my son.
0: Yeah, I'm saying, how more Bobby? No, Bobby. Casa, how more Bobby? Name. Sure.
2: Bajo, how more Bobby?
0: Who Bobby?
2: Bajo, Debbie.
0: I didn't hear. Ain't you know? They are open, okay. Now, if you miss how my men, some back whom you've been a man had you. Casa, I mean, too.
2: Bajo, they see, Omunja, me pine.
0: Kwa mwa?
2: Me pacho masimu ene nebano wa wasting me time. Nti omunja me kwa.
0: Eti diye ne kwa suwe nina na umami nimi?
2: Me mami diye masine kachire mi se mami nka masimu chiri ubi ya.
0: Ande umami obefo?
2: Bacho umi nimi.
4: Ose ere unim?
2: Bacho odebi.
0: Awo ma okaba?
5: Ena.
0: Na huti say?
5: E bache ye.
0: Obeni?
5: E bache ye.
0: Watosu say?
5: Otosu nai.
0: And nine.
5: Four.
0: Well, some now didn't my dear.
5: My bachelor.
0: A jing in a swan, I deny I would dare could my dear.
5: My bachelor, me didn't go school. No, yeah, dear pa.
0: Subject to bear, I will.
5: Now, my man go school better than that.
0: So, why, dear, dear, be and why, dear, was subject to be more.
5: There's a teacher for the castle, why, dear.
0: Okay.
5: And the preparation made no contention school. And I doubt. Omo ko bo odwa e bo na baso eno people ta no chen books o ji ye no ninu ya di na ji won si school dan bi o so onko school
0: onu ane so onko school bi
5: mi bonu o so onko school bi eno o de ma ninu ya di na ji eno e ti o ke le to enti ma mi no se ni ba wo Libya o so on pe ba ma no ena ma mi bi e no ni o kuro ma mi de kuro o film no be ka chen se na sene so uneba Olivia nto ope ba wale aman nti mi mfa me ba no man nware no man na mi so ho so unko school dia wale na ope na mi ti ase a o mu be wale
0: na mama o ye kire nwie mu hu no be man no wachi fi ofri mu fi on se mu hwe ni nyina
5: e ba cho debi
0: nti na mama bisa se nyina so ben na ma wunya we hye mu se me be awade a wo ko ne be wie ni ye nti me den be ko
5: I didn't say, baby, nothing or more. See, you come on, I say, a bushia wale. Enna, my mino, a wale, a buyer money ban. Never me free your crew. One in my mino, one more year, and near four. And to a more cast on bow armor. If you ever come near Paddy, a sanka, will be while in your crew many minimum. Enti no enya de se bia minimum na mi ma misa no credit ba ku ma misa say omote sen ana omote sen
0: aba ya ya u du sai na oje asigo no
6: ba cho mi ya
0: 15 na le class e o 15 good class sen
6: me be ko form one ni ja he
0: dia na ma oje asigo
6: a cho na o ti nti na ja
0: he wo ma me si wo de wo international school eti wo ja ye no kura no wo akwanya na wo no wo de ma wo chiri ba he ne ne ya ho chiri nti na ja he usta la last ne o de on sabe na virgin
6: no kura no mo de me obi be fa me kotena takra di kepo so e je school no
0: o ma me se na ya de pa sabe be na na ya de o
6: ni na na me ya
0: da bi sabe te be poti na na wo ya de wo na me hwe
6: pa che o pi in english
0: tree ana de
6: English na
0: mass. And then now ya dear pa. Mm-hmm. English you know topics where now kai.
6: Nka a chenti.
0: A chekra. Mm. Mass and so on kai hwe.
6: Ba chai.
0: Na ni mo jebek expressions o.
6: Ba
0: chode. Oh, na so ne na wonya dia sa. Yen hwe. Obaya e na wo boni nkom o yen hwe. Ni mfoni ya chese enei. Wadi long sleeves wo agu e yezu wata de na de kempren ana. Wadi agu suo ya wadi abetna he. Via Facebook Insha 104 ya ne ka obrasem a reality dia sie ne ka wasem yi oba kama to brom wadi anzo ye please bi o maso ne mo eti bra Facebook na ye hwe e foni no bi aha we want it that way
6: pa cho come no rafe
0: mami wan kasa kesi a meja wa ko
6: come no rafe
0: want it that way no
6: pa chan
0: na so ne akwa ya kata ni mo mama kata picture no na mere no ansa Mada mo san famen kwachi. Kwa bla rafa ya kana semu ya eja. 30 years ni Libya boga, ofi ya boga nyina no oga na handada. Won kwa ye nyina no na oboga, what you say? Ni kana e share no. Oh. Mo san faman kwa dia yenkwai. I want that so no. We ni ka we what you be pain? Your friend is say.
7: Minito.
0: Na so kunu e boga wa handada. Ha? Sa pictures we no di kwa won se obehwe o fine pamwa. He, won ka se me ja ho.
6: Me ba cho na minim no.
0: Na picture wo konya ne he.
6: Na wona bo mu
0: na. Ana wo yi ye se de bid be kan se ma ha. Ana wona apegi ejina ho no mu no. Okay, yen sho ba no anso e. Onya wo ye no ne bra wo wie ye. Ene oba to brom kama ye ka wade asem aye ma bi nti ase. Wo be wu. You are coming to die, but you don't know. What are the awade chi? What? Now you are And what that's one? Where brebe ni?
6: Bacho sa tem na ma wo me ba no apija ka.
0: Wo ye ni muni. Na shu be ne se wo. Shu ne de se.
6: Bacho we ni muni o.
0: Shu no se ne de se. Ha? Owe yada. Okay, owo ye no ne ade foni ni nyina ewo ho. Ya e chere se. Enka na nka bibia enko bone. Okay, mama. Sese di akoso aba bedrum pempen so aba bedrum ni. Enko mo awo bo no eno no. Na wo se ne sei. Want it that obe ye bone kro no manti no wadwane me yesi ade ni foni ateta ho nyina want it. Be ma no kwa bro chire nyina want it ho asem.
5: Anti ho asem na wo kan. Oni ni nkomo nkyere me. Omu wari ni wie no kura no nya de a. Omu wari wie no oba wonse mi fie. Nti ma nti me ho ase na mbisa ne se. Ade na esi a. Ya wadu wa wie oba wo ma mi fie. Wo ma mi fie na wo ne wase ne nam. Me nti wase ye. Na me de to me na na ba ko anim na obisa an. And sa na chi oba anu wa ba fie. Enti ya do presa na se no se won kan asem nkyere.
0: Sa asu ye.
5: Ai.
0: Asu ye. What asu no dey say?
6: Na ba ji.
0: Mami abna. Fa ma mumie ni mami na menen nkasa. Mami.
8: Pap, mami mpa cho akasa mi tie.
0: What to say?
8: Nyame ya do me ho ye.
0: Oh, ya da nyankopon ase. Wasi ya eye kwabena rafa e wa anu no. What? Ah. Ebi anywhere? How many pa? Say me anyway. se wa wo be tu kwai na timi ko fa dunsifo se omo me ye dro mani njare na wo ba na dwene mra fie na fe kro no asi wo kro ni mo asa atira tro se ye de picture abuma kro ni mu nti wo nwane ade na wo ye sa
8: me pa cha me de mami ni akuma na wa kire kire wu
0: de me pa sa me ne wa wo kasa fi se wo na abo mami ni kwa du kachi mami ne wo mami nkasa me pa sa me ne mama ba je ni wa twetwe komo
8: o ba sa woni wono o kuma twetwe komo wo
0: ene ni wiya ansa na bibi o wa ba beti afri ho pa cha o
8: me pa cha o hello me pa cha wo se anado anado twas no bi a wo ku santa de no dia da no kwa ya no wo abontene so ho a akromfo wo jo wo kwa ho isa na mame
0: no ene ni nkasa
8: anado twas no ba wo ku
2: wada na wo sare de me ba fi nsam wo mame ntia kra no ntia anado bra no minin sa kra no kwa wan na mame so de kwa ho no na baby a me kwae no so ani ye fi o muntwe enti se baby a me ti ani ka kwan mu enti se wo kasa anadwo bre me kwae den wo 12 o'clock no ana ma me kwae na nya bone so na me de kwae
8: enti wo ya sure say ma ba ma no photo na uchicha bu phone so a wo de kwae no wo ba ti le den so say photo na wo de kwae no na me jira obi photo ma ba ma na ye kwae no photo no me jira obi wo ba ti le den say
2: enti me pa cho me
8: ti na ko ba di ye
2: pa cho na mi ni si sa
8: ko to na
2: mi ko ku
8: ni pa na wa ku na wa ku na
2: ko ba di ye
8: se wa wa fa ka na o chi cha ya no fa ka na o cha ya no mi bi na ho bi
2: na wo bo apo se pa mi frifi o na wo mra na wa pa mi anfiri wa o fi libia ma nti kwan bi o be fa so no sa na wo ko fa
8: wo se wo se wa wa wa na pa mu frifi o wa na pa mu frifi o na wa na pa mu frifi o
2: wa aduro asem no tro na mi di gu so ya no
8: aduro aduro wo ya obi a wo ya obi ni papa papa papa won ka na kwa na o ba trepa o ya me go wo ka won ka o na la ma ni di kwa ka ni ata na ba ko bo won ba de di asa wa hu no o ka fa o so wo di ala wa ba me na ya ta me se ba da ni di ya ba ya
2: wa na ba me no ni se di no kwa na
8: ya ya me no ni se
2: di no kwa
0: mi jaba
8: Mama ya dinu na wa tumi anka. Mi no le se.
2: O ka tem sa mi kwata grade mi yeku na mi nwale. Mama nsi je mama.
8: Mama ni pa bo le pa pa pa pa pa pa pa won ka na kura me ko ka kura du yeku na ware.
2: Won
8: ka na kura na o ba pa pa pa pa pa wo. O ba du pa pa o me dia na me ba wo. O ba bra pa.
2: Ma ka hu no me wo. Ma bra ma na son so ni pa bo ni ni. Wo na wo chiku ba fa mi so me ku mi ato atene.
8: Wo dia ka le wo ni ka le wo pa. Na na dia wala da bia na na wo kan yo pe. O ha na ya dia na ya
2: tu na mi ka.
8: Na ya ya na wo da du dia na ko ba bi no ni asem dia. Dia na wa ba na mo se bra da dare. Na ya na di dia na ko ba na me te dia na wa ba bra da.
2: Mi so na ba yu.
8: Ya wo da le dia asem dia ni wa.
2: Wo tu du yo ma mi se bi. Mi so me ba ku Friday mi ti mi ko nsuo. Akra 5 wa bula.
8: Wa we bi ya wo kan ya. Ya wo tra ka jam sa me lo ba ba da. Wo bi ya wo ba ba da.
0: Sense
8: your money, Yari, Annie Debbie. Oh, what I'm not a crap. What say? You're not, sir? Ah, I'm not a crap. Yeah, because I said I'm not a crap. na ni buasu na o didi didi na tam na se ah na wona ba ma se da bi o fo didi watam dia akodia bia ho hu na bia ya ha o sa adua de ma wan jare se so di mo che na kure je me nyina se akwaje adua se jare na bodam me ka na juma me ya
0: e ti na che se e no kure se wuji ensuo no de ma wase no
8: na kwa akwaje ma hu akwaje adia kura na hu
0: tra se o ba o se ensuo no ma no no e ye wona age ma no wona de kofo no ba ye
8: me e ya dole ba so ma na ya ma die ma ka se wa no wa na ya mra
2: ade
0: ana na ndo to wase no so
2: ba cho anya no kure che
0: bra bra
2: a ba kwa me puno sa ya bra beti ama ho ho ya me kwa chiro ma ka chire mi se mi ti wa ma o ma ba na mi di machi ti mi wu ma
8: cho ya
2: bi bi dro ma mi ndale
0: aye chei mami
8: ne da o se wa mari dia na wo di akwa mi no no she dia ba na wo ka na nya wa re san mi se dia na wa ba no ana na se dare wa zo dia mpire ni akwa dare ko aka ba
0: wo
8: di a so bi she nyira wo dare dia ya no ni asan
0: Eti, me say, where you are some back one, dear Tosumi, and then I say, one who a cocoa shark crown for one more crown, where you are then I'll say, I painted the picture of Bob Cronin, which I wanted, one yanny. Na asamwa si wa we ya si unu a wuhwe akire wanti mi anwe akire ama
8: onya na ba ta ta ya wa twanti nware meba ta ta ndia wa bia na me twanti nware meba
0: prebe na na wa bia na no
8: wa na ba na twanti nware meba no twanti nware meba no ta ta ma wa kwa ka nyira na twanti nware meba
0: enti me pa cha wanti mi nware wo ba na ese wu twa atoro sei se wonya ne wonya ba ma wa nware no ba bia wa kwa no ma me
8: wa me ni twanti lo min chan to to no se se won jane na wa se wa nya hwe a me se se ni da wa mo ka ka sam no na ma da ade a ti e makuma na sra me ka kire me ta sam se na si nti ma me na jane ya ba ki no
0: wa wa ni mu wo ko ye hwe mu se de nti na mas me ne nete a wo ni igbo ni bi ade nti na ya ba ki no
8: me se makuma na mas makuma na ba mama ne ye
0: awa e bibo so si esa wo ho no akuma ko ya fra o sama me dwane ko sire na anya se e beche wa wo ba fuka akọ
8: wa ka ka wonko a chire na me aso ba kwa wa no ka ka wonko na mfo wonko a wonyan wa no ka ka wonko
0: enti me ba o enti edu mi ensane a wo ba kwa bna rafael wo ja wo ba yi wo e ko libia a wo ni akoda ya tena enti kwa bna se akoda no wonwa ne bi enti mu ja ne saa na
8: ya ja ne saa baba no ababa na le sama waka ne le ya waya e ti me le mama ko ma no ka wa le ba mama ne ya ta nyam na me de sam le to no so ti me le mama ko ma na waka
0: a bi me pesa me ne wa ka sa ne ka sa fi se panyini due matemante wa ko ma ne bo wa ma ne no ne ka se wo bo nkwantiri ko bi sa se ah e di e na si enti amasi me papa ma yire no no wo dwane akwa wo ni ba bi akọ anko bi sa sa ahwe mu no
7: me ba fo me da fo me di
0: Ani.
7: On kase. Hello. Hello.
0: Owa ya na kase.
8: Ah, me se me de mama kuma no.
0: Ya bi mama, me ba se me ne wo na kasa. Me ba se me ne wo an kasa en kasa. Wasi se kwa du no me mbo wo wie yo. Wasi wo konkran no. Na wo kire no mo fra wo ma se di ni sika no kre.
7: Okay.
0: Hello.
8: Hello.
0: M me pese me ne ma me beje edi nkomo mi bi se ne nsem bi
8: me pacha na me kasai
0: aha me se wasi se oko Cape Coast no oko no wona ma ni sika ma ne de koye wo fri Cape Coast e ko nkran no so wo fra so ne wa kire no ma ni sika
8: ame ma ni sika
0: ta na so wanya den
8: wasu wa ne kwa ayi wasu ne ho kire no wonya sika ntade ani ni ti ase me ma ni sika o de kade ani di
0: ah na sabra na oba kwa bra wa fe no ma ni sika
8: me pa jo di sika ma na won kan kire me sika wa de ma na no won kan kire me ba won kan kire me so di sika ti amana no won wa wo to wa ne di sika ma na won kan kire me
0: ade na bo wasi anson se di obesi bi amane mo na busu amane mo ma me kura no wo ka kire se ma ni ni nkomo nkire ne ma me
8: Mene si wonye ni kwa mwanchila de mame.
0: Ae, o mame wa ha?
8: Ote. Wa, nye mame na se, ne wano mi si wonye ni kwa mwanchila de mame, na mena me kwa mwana na mame da wano.
0: Chile ne, kaya nubile kwa kaza ase mne chile wu.
2: Me pa achao.
8: Nena me kwa mwana wa mame da wano.
2: Mi kwa nkain, wangan chile mi se, mi se fa niya mama ni mina menye jume bi mibe yeno. Upi ya mi niya ma yina ade, mi sumi ya mi da su yina ade kan hon bre, mi obi ya mi tu obi manchua. Niya ma
9: yina
2: ya. Ano wa me die mi su ye nipa na me ne no kofa ne ma onukra na wo su
0: ode ne ma be ne bre o
2: mi su ampe working years bi mra na ma nya adwuma bi me beye
0: working years na won su kura su wo bi pa o he sister wo su ya trouble su mkakra o ye ka wo kon kran wo nya adwuma won kran working year no ye mfemfre kura ho mra won kran
2: na mi ni me pa cho mi ni niamma bi a o
0: enti working year no na untimi nya kanta ne ade ye twafo so ne ade nyina wo anya obi o ma okoso o mo wo mi se wo bia ha sasa mame obai wase munsumu no ne bre no am wo ba no ase no no wo se ne se
8: de so mo ba ye dia wa ba ye dia dia wa bo de karo bo ba ko ana yakwa dare wa sa bo ye bia dia fra ebusu afo da ma no le papa ne le ma me ye busu ni nyina so wa je papa nde mi le wa fa ma ya ya fa ma na busu ni nku ye aka nsu si ye di no abire ma fo me ma su ne di no enti o ma ne ye na di dia no na fa ndia wo bia na na kan
0: o wo se wa wa ne di no
8: wa no le kan wa no le kan wa no le di na no kan wase wa wa mpana mpana di wabache da wa ya ma wafra message kura mame baro sa mpana di wabache da
0: baro message ni diya say anu na wadika su diya ya wachi ya nu wase wat fro diya waka achi omse bina fwene fao
2: mpa obwa enyano kre masi nubwa waka saye turopane wodi
0: sa wa obayi nasi ni wase ujina humani su diya na beka jeno anadi wani weka
10: mwubika
0: kabichire niwe
10: Ni obi kan san se ma me no o wo fa mi bayi o je mi ba wa le ma ne ba no so me ni mi ba ni ntemu atete
0: mm
10: se mi ba ni ni nko ma ntere me na mi asu mi ni se wa ka bibi ate mi ba no
0: bisa no wo jina so wa homa so yo be so bisa no bia bisa no
10: ante Ante Abraham,
8: yeah.
10: Wo ka asa ni ka kire o se wo ba na akwantu e watu nu wa che. Ne sika hia wo so hia. Nti ma oba no mra, wo be kai.
8: Wo ka kire be na me se mesre na ma na ba. Me wo ka kire be no wa so be bia wo no, aho kire wo ho, ne ho kire no. Nti wo be ba.
0: Wo bo odua be na bo be ba no.
2: Me pa cho da me ba, ma se asa me ho kire me. Obi ama mi sika nto adwa, nti me pa adwuma ye wa afrancho. Nti mbedu ya me ni pa no jana.
0: Dia ben na wabo.
2: Ya na me boy ya no me boy ni se.
0: Mhm.
2: Me frafra nto ko ya no me sanso se mbedware. Fi okura pipe na mami na tun wase. Ne ba ni se mami, o mami kwen mami sanso.
0: Mami se ba ma no no sendi usika, o sendi usika na de se.
2: Wabo anya no kure. Ne ba no. Me pa cha okoye bu sumi bia, sika sai na wode send me. O send me sika bu sumi. Me ka je se. Me ho kire me. Tu o send me sika bu sumi, o ka je me se wanya bu sumi adwuma.
0: Yo. Eti Diano born saying.
2: Diano me born say. Dana me free kuma se akodu mi ko dware. Makosa nsuo. Nsuo no so. O ma sizi mi so ofie. Nti ba ku na podu wa yente.
0: Wa na sizi wo.
2: Maame no.
0: Maame o ka se. Adentia.
2: Maame san nsuo. Wa ne ba no. Nti kuna fo maame ne ma mbesa nsuo ni fie na madware. Nti me ko nsuo kakra bi na wade ni. Nti me ya madwe se me so nsuo adwa na ade che a. Se pipe na ba makosa na gubi. afɛde ya na me kɔbisa ansɛ ma na den na me light motwam 3 weeks ni ade na motwa light mu wɔ sɛ a wo kunu na twa mu saa da no so ma di ka kɔ police station sɛ police ni mayi me nɛma ntungu to mo fi ɔba na ɔba twɛ ma homa ɛdi firi dan no mu
0: why na bɛtwa homa no
2: be ma no
0: saa
2: ba chan na ma me ne sɛ wo kunu na twɛ firi mu nti wo asɛm bi kan ye frɛ na ma na ba akra me me kɔ fie hɔ a matete no ayi ne tubini a kura ne fa fun fre be man man bai o betu ya o si kurasi ni ba o firi kuro ba o da ti bai
0: eh
2: kurasi ni o bai ba ke kura di bi bai na me so nya wo na wa ye me na mama wa kunkum sepete na nka mi
0: wo na o ka sa
2: me na me ka
0: na o kuro kunkum sepete
2: sa me bai na me kite sika
0: ah
2: wo na bo me bosia 20 million di so ni sika school libya
0: mmm
2: wo hia sika na me ka sense me fa ma na ma me sai me fa ma na o ko betu ya wo ma me mutai 1000 Ghana cedi di aka nyina no ano no thousand is channel. Two mammy went to me and Musa Meta said.
0: It's the antenna board, Diano.
2: The antenna board, Diana said, soon I may call Daria. Bear man of birth, you are about to boo your papa, Robano, or by woman crack when I found a consul, Musa Chana one mono.
0: And I would, Diana say,
2: me one is out of the chin, no, me, sir, uncle, and I seem so called Romans, number of women, sir. To be a woman, sir, and I'm found bargain.
0: Ha!
2: Ah,
0: no, a boon, sir,
2: in part time.
0: Ha! And I will find a
2: me san su fin ni aka nkure na so
0: ko
2: ma si we dware ye
0: o ru gudi emu
2: adware ye wa
0: wa
2: na mi pi mi de play pi aso ti mi wie na mi sha ma tare ni ko mi ko na bo mu di ase o mu be fa mi se o mu be kum na o ma me fa mi se o mu be ye ni mi ye enti se kwen o mu de mi nam so be sema ni aya na mi ama fa mi ni ma ko no
0: ne nyina ma o nge so se o ye nko ye
2: enti wa na ma mi de bo mu di ase nsu na nya o ma mi nsu wa si zi mi what's all my mission of myself so fear and Jarrett? Come on, Mr. Say you are.
0: Hey,
2: and tomorrow, pay my Kayaka, the money, my Mikuma.
0: And to Bodi and say,
2: you sure know what she had to have me, Sanima means you. And I fell so quiet, Madam Namson, or my best friend, my dear. Oh, my man, qua. Not so no sooner, or we go to where Yanima means so, Bosom, Elkun,
0: Bosom Bain,
2: my friend, Tachiman, and the Evo.
0: Tachiman, so Bain, Bosom Bain,
2: Watcher, and then.
0: Sɛ sɛ wo no mo se duane sɛ dane.
2: Duane de sɛ mbɔ ne sɛ ɔmo ansu nia. Ɛnya de sɛ mɛdane duane. Na maame ne sɛ mɛtena sɛ sakɔ ti wiase awie.
0: Saa. Ɛti wo no bɔ no me pɛsɛ me hwɛ sɛ de wo si bɔ no no.
2: Ɛbi a. Ɛbi ne sɛ duane nku maame no ɛne ne ba no. Ɛne ɔmo ɔmo bɛ hyia ya ɔmo bɛ srɛ ma wade de ma ne ba no
0: nya.
2: Abusuani nyina na me bɔ yɛ.
0: Enti wa wo bitin ba bi kwa no beja wa de mi awo
2: da bi omo mu ba fi o besere ma ware no
0: okay
2: na se da ba busu ye fie
0: no omo mu nim ne ekwa so hin wasem
2: omo nyina nim omo nyina na
0: ye enti sum no so wo je ne sey
2: ba cho me je 500 million
0: 50,000
2: me bo
0: a so
9: hello
0: se se wo se dua no wo be dane a je se 50,000 ne kura ne nsam wansa
9: wo so wa ya dai
0: dua no wo ba kwa edu se wa ba wo no wo se
9: ah
0: se wo be dane dua no a je se 50,000 ne kura ne nsam wansa
9: ele ga ye ni yan fasi ka bi ama wo no kire manyi maka kire me se wo mpa dua wo ne che wo mpa dua wo ne che
2: ni ko edi tu mame
9: e da so wo tu wo mpa dua wo ne che Nyame na me dilo. Sa na wo pa akire no.
0: Sei no, me boni nyina to agu no ma kire wo se se mfie du me nsa. Wo ba kwa na rafa kwa ye obe ihu ade de a. Eji ni si wa na nda so so obe wa na de a. Ni ese se, mo compensate no mo pata no.
9: Ela me se. Kwa ta de resta no wa na ridi ale de a. Ni papa kwa na mpele ma ye dia na ridi. O ka ta ni papa. Eji na ho. Wa se wa na ridi ale de a. O ma ya na ti tro wa da ridi a no.
0: Ti dia no wa kire kwane ofa so oboy ye wo se samu pata no dia ene ye woni obi ani ase na samu pata no dia dia no wonane kire adia na
9: na ye wu na wa no so ntase ye wu na ntase
0: ma me dia wu ye dia na se me put to you se obo e wu na ni ni ye o
9: amene na ni ni akopo na be wu ni ni ntemasam nyakopo na be wu ni ni ntemasam ti me ni na ni nyame se to wa na ni dia no dia Mais c'est ça, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je
0: suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis
9: là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je
0: suis là, je suis là, je suis là, je suis là,
9: je suis
0: Messi, sa odani diano a moba mano sai sika sai.
9: En ka de to odani wi na se le woni ade be mano. Na wa na de dia ye woni
0: ade. Abrabrabr, yan ka na sa, ya ja na sa.
11: Biaboy na acho ku case
0: ni. Biaboy na aye osi akwa wonsam ho. Ana nsem bi ho aye kama nipa abu abuto ne yem. E bia, woda dia ni bia. Sika sai.
9: Odani wi na ma 50 million, na 100 million. Ya ni sika ko ni si emplenu. So ta ka se sa o ba 100 million ya di akwa ne ne o fa lu ya ba bro mpa na e o mo ta ya je ya nge
0: ne sa se ka do amo de ko fa he mama
9: ani ni ke ti o na o fa ni ya je ne ya de ko ni si ye ya di akwa mpa na e da ku lo da ko ngwa ko to kwa ku lo yes o na te wo no ya di akwa mpa na
0: o mo ko aye no ho asu na mo ko si ye
9: en ti mi bra ba ko se
0: o go ba
9: go ba edi
0: si ye jobo ani na ejina ho ani na mo
5: anu
0: wo mo de kwa e akonya we nwa nkasa me ba gina so me kwa na o sika mo de kwa ye sese we you offer number silence but junior friend wo fa no mi silence de enti ana 20,000 physical e kura wo no ma wo mo de akwa ya so sika because was 20,000 on
2: be aba. Ta no me se me di ani 2 rooms. Me ni be ma na si.
0: And so me say am dey sika ne bai.
2: First job am come abusu e fie.
9: Nka so fie. Ah, what the two? Won ka kure jikwa, na sire job e, me sire job e se si a, na ni wa wa ka chere wo.
0: Wo ba di e. Cho se, me se ma se o. Me ba o mama, sika no me ba che. Sika no sign na mo dey call pote.
9: Sika no.
0: Ai.
9: Ka do mi, ya do call e.
0: Now we had a 10,000 by no one.
2: I'm not sure.
0: Sana okay.
2: Ah, na ma me no mo 100 million o ka se o di esi obi so no.
0: Enti omo ba wo ofa ho. Omo ba.
2: Omo de ta keke ne kugu wo nipa no ka de koi ne wo dan. Wo di kugu wa o so America na me ofa no so no ko.
0: Eh, sikan ka wona so ma ntena se ya ma ma ne bia. Ma me he fa pote na mo di sikan ne koi ye. Me pa no kure o fi se de wo kan. Ya se bi ya ka no kure wo asem ne mo no. Ano na me pa tie.
9: Me ka wa do wo ya na ese. Ne.
0: One in tam de minima gro kro a wone wase kodi ye kodru sa de momo baba ma no kwan a wode oba no afa so no ene nkoma na na wone edi ye no wanya sam papa bia nka aji duabo no nko a mesrew wo ya ba tan tifaw na si fom na de atio da no atio nkotwe na asum die mra mesrew ada
9: ene bia ni o bia ada ma wona da ka ni ya me ne se de ya ma no
0: sa wo bia wa no ma ye hunu de o de be ma no a oba ba meda ne dia no
9: me ne nka Let it go, Daddy Diano.
0: What do you know? Diana Oka.
2: Whom you are known, Cadia, some is so fear. You soon have a suffer if you are bound by what you are born in your damn with say. Same, one seven year, some will be puny, dear. Not so be fear, not for one son, I'm a quasi. Not so simple, what would not sound to Janice Abu. And then Papa, I bet you are dear now, no one can of God in some atomic. When you now move us now, Diano. Munya na kwa kufu akura munyi na tonko na muji.
0: Ah, sasa ni wase. Wa meda ni dia na wonu ni sikasem bi aka.
2: Ni sikasem bi aka. Ameda ni body ani so muja me kwen a.
0: Na ba
2: na
0: betu
2: dia na o ma na betu dia ni sika ani bra mo de chame. Ani dia na ma me sume di body ya.
0: Eti ma me wase eh 50,000 or RIP. Wo fa de yin.
9: Wa na ka tia tia na ni na wa ba da.
0: Hello.
11: Yeah, good afternoon.
0: What's your name, dog? What's your name, baby? Fresi.
11: Patro, me Fresi Akra. Your friend, me Mama G.
0: Mama G, Patro, you ain't here.
11: Mama, yako pon shira mo pa ni juma pa mo ye. Ohima, idasi pa. Mama no, omu ye sisi fu, omu kese omu sisi abai wano. Enti se na mundi muna ashe muno. Mu kani ye. Patasi kani die 500 wenu munji manu na musanji akola no so e manu because wa brepa sheni picture all di kwa wale na se e na be manu so asa jini 20 million sa 20 million so di ye juma e be bru 500 million interest wo so inti 500 in die

0: Okay, kure ya kure. Aha. Ene yaba. Na yaba yaba nubia wa chiri chiri chiri na. Ome na busu ya biyano. Enyumi mede mao. Se sikaba usemu wa bebe fiwate. Unka ho. You are far away from home. But sinyame tu usemu na ekwani biyina mishira ba. Unka ho. Frankis yanko. Ya muvu. Na yanko esie ho sisi ya. Yanko esie ho sisi ya. Yanko esie ho. Na yanko hadie. But Facebook insha 104.5. For the first time. Minimse country bi na obi de car esie ni papa ye kire no obi de car esie ni papa ya static car no si so ana omo de share enanim ye kire omo nyina Ghana ha ya be her self contained obi esie ena eda esie ni mame ena so wasie ye na hwenia ma ewom air condition ya so esie so 24/7 eda 16 ena o de fridge akwakosi eda mo ho be bia ne mame na ne wo no ena why ne golden statue esie na ne so ena fridge no En sebiya bi wom en se nipa num bia bia nyina wom ana no so aso si so ana wa to tv ana no so aso wake up nyina ne ma me hwe bi e wasie ho ne ma me chese enya senketoa wase ne ma me ahwe no eti ese bibia ne ma me di bi ko asamado ba facebook isra 102 wa bema isra 104.5 mo eh eh mo eh no no isra 104.5 fm Isra 104.5. Mame no nko na kyese wawo. Eti bemen o the blend curtains ina wo dan mu. Wo twa costive expensive curtains. Ena TV ni asosi so wo nan mu. Enie ensa ni nsuo nyina bi wom. E wo nan so. Ana atum na condition si so 24/7. Wo se wo no nko na mame awo no. Ne mame aboa na mena nya sika ne mame baye bayipa. Eti dan no wasi e self contained. Ena washroom nyina wom washroom ya two tiles ena fridge no adokodoko se nyina bi wom me pese me bob brand bi adin me pese me bob brand bi adin enie ena air condition si so 24/7 ena da 16 na hwe so ma me fridge mu aba wasad na kwese fridge mu ai enya sanketo akra abusia we dey bra facebook isra 104.5 isra 104.5 enya me nwanwa se isra fm omo pefufo party se edro bro party Eti esisu da bia na menim so yusu plant o so yusu aban kane o esisu sa se solar nso no de man o odwene ho a wo hu a cha se mama Elizabeth dead ye wawo wo pa eti won de esese woda sama do nyina ne manda sosom no e nya sam keto akra na no ne ebusa sesese we no e ba be kamamre ho ana e beto mu da ben na we mfa so bi wo so ana Isra 104.5 bra what a bra se mo ye vote party ni dia na me so me kwa amati efo abamu o abasi
1: enye boni o
0: o na de makase ye boni
1: me pese
0: na
1: chese o
0: o na wo chese enye boni
1: me na me madwem na me chere
0: efa so wo so
1: eye kama pa
0: e ma wo
1: enye ma wo eye ma wo no oyeye no do ye ndu no hunzo moka apia me tuwi me nkura abrim me kon kra foforo
0: wo na wo kase wo kase free wa wa you experience man as a day
1: my own experience
0: ah wo pet wo na nya sika nka ba ye we
1: me ya mana bro so dodo
0: nti e wo ho ne faso be ne wo so
1: me ah wo na ho ni faso wo so me at me de bi ni faso wo so ma me
0: oh hoy
1: eh wo ni faso wo so ma
0: ah wo hoy e be sam wo sa ko fele ana ze
1: se on fele man but on don any upon one man ne ma me wo
0: eh your spiritual connection ana ze
1: day e possible ana bit we say normal thing ohu de ne ma me aya ma no obitim fo obi din ba edi obontun so ni kwabro chi na ne batifie onfa ne nko obitim tam adwuma tam good edi chabontun so ni
0: na na busa de asinte oyesa
1: ehe nti otutu nu de asinte oyesa hwe apia hwe yeka oni wanti na wo ni se unru baby a wa hwe abakata obi ade a wa yesa
0: na be nya unru baby asem ya ta asem ni amen kama menti ze unru
1: baby tie me apia
0: ani Bill Gates o so ya won fesi kan pamba takarin se
1: Bill Gates mu bu kuse de ye no
0: ya wo su nu ba bia se se
1: Bill Gates wu ye no apia tie Bill Gates wu ye eh kafra nya Bill Gates ko Elizabeth wu ye the whole world but the thief to say sa yes sanu hu obi e hwe no nya shu obi e hu no glass sim no da adentia England who said, I may be the patron of my No, nipa dose
0: na. Me say ho no mo de o mko
1: ya England. Nipa dose ni wu ayi o mo sa. Nipa dose ni wu ayi o mo sa.
0: Kroni ya ne dia. Na we wu kroni ya ne dia. Ma me ko ni wo no.
1: Nti we say uni mi de ne ba
0: na. Na de si England bi si kruma. Man chef ke say ye ma me anya ne sa.
1: Eh ade ntia.
0: Na ye ne sa wi ya ne nipa tete akwa na jom no vuma ndie.
1: Obi an wo vuma ne ne ye. So won ko man share private idea ye ma obi hu de koso ah we different nya ma bro ye won hu hwe apia me two sisi e se kanya me pagya me we na na o se de kwa me despite ne fie bi e wo ahojo ne fie ne fe ne fe obi e twema na o jira na o hwe fie ma foti m ko jina o ko twa pictures na na o hwe fie ne zo se fie nya me fe bi bubu sada ni nyina to gu
0: na kwasi na renovation ne sie ye ene o kwita ka ba ye
1: wo bubu
0: wa party
1: renovation o
0: tieti na se me twa mo
1: wo
0: me twa mo all renovation
1: wo bubu agu
0: renovation mu bu ye ah obi ka sa cho ye tro me nam ho da bia
1: okay renovation
0: me me fere mu fetire
1: renovation nko wonim ne bo
0: ana se ne de ye atiasi first standard na de wawu a wo ye we no na me bi sa se ever so be na wo so
1: tie me cars ma ba me dey cast am tell my adwen chere
0: enti na meet here we
1: em fan say me no be jima
0: where the argument be any
1: apia here me kon cry ho papa bi wo France auto shoe be the free France bre me what say the whole world be a shoe papa Italy France who pay spray papa so e wona wo me she shoe ni the quarterback me kwa na mkatch akwan so on shine papa no wo fam papa no say wo hwe papa no say so ah in tempo bo won ton na mfa nye
2: waka wada
1: on mfa o so mfa koma maame o ma betim dia bobra mi kon kran apia papa bi no twika bi sa tab na car no kra ye toyota bi ye toyota bi an to flat bi kito he bi sa mi hweka exam sa ka we de nya me to bi avrate ka we pa de na mi fe mi nyini bedru ba bi no
0: na de fe man tra
1: fe ti
0: na ye mfa bongo nyina nko
1: me hu sa ka na na mta ah na sa ka we kra de me ye sika se metima to ka no ma jo ne kra nko sa ka no so bio
0: ti na ne bra pa ho what you say
1: abrabom no ibi de bi echi
0: na me bisa se mfa so be ne wo de wa ye ne so
1: be me won kran akobi ti sika 200 Ghana cedis ekoto shoe ka chen so abodam na adam pa bo na adam me mfa ndante for mo ana because a expensive mummy but nay with me 1500 ekoto shoe back o yanko wo dopu African wear ko ade hook ma se obi ani bi
0: I don't know the atias for the compare for the
1: o mummy come say me dey ba me build there ba
0: me ma wu me dey feel me kan ye mana ya ne ho ne say e ho no e benefit ye den
1: appear tie unro ha o se
0: me dey tie me niam ados na me tv presenter
1: tie entity
0: me
1: ntide tv tv vo nyina wo de ni bi
0: e bia no mo hunya fete se me
1: eno ni asem
0: wo mo hunya fe na wo fe pa te se me ametie ai a me
1: wo member de
0: me pa na na so de me tv presenter me ye live
1: wo
0: de compare
1: na me de me ami shoe
0: wo de compare wo for
1: apia obi ko to shoe 200 Ghana cedis catch say abodam na ho de won fa na ante for ma na but ni me 2005 e ko to shoe ba ko mitimiti 600 cedis e ko to spray ba ko
2: nzi
1: obi dwetire hwe tsabe na anu ya maami free mi edi ka to ne nano ye bo amna normal one no de ne to so ye ko na fe no me koko me se me ko to so me ko akoto so ro ni obi ka tire mi obi o mikrom ka tire mi sa de na wo se sikasa e sikasa ye ade na ese ti ese na wie afia ba nti wo koto na no so aye de mi se sika but men na minim ne me so minim se no mama ne bia da bi on deserve me hun so ye me nye sika nti mama ntoma me ne na no so na me to ye apia hwe ye ka abanti we se
0: ne tu na wesika nka ba ye we
1: apia wo ba ye ama na bo
0: nya me de menye
1: na wo nya ya anka obi
0: me de menye
1: Una nya yanka ti amansanto nyum frewu ene enam se wunya obe enti eyo sesa na metie he apia I'm a fe minyeska me can be tia.
0: Minyeska go akusi we biye so.
1: Apia minyeska si si a me na minyeska me se ma me na. The whole trading can never be so.
0: That's it. Kwa kubira. Fe
1: kwa na na se ampo foje. Papa yo wuye ko se ampo foje. Free mu. Otoye. Omutu na na suksa. Ne ba na na se ampo foje. Adum TV. Kwa kwenye ni papa uwe mfiese ni na hanu ikona kwenye wasi dine diyesi ni papa ena naso ayene glass wa training Mr. AAA
0: nchi wano suwa musicians ya kuguo
1: onfashu kuguo na saisi kana usee nuhuwa baka chensu kwefie nsu gubi ubi niska
0: I'm not against
1: ena ya mipesa mechia usee
0: manime uomu na mene wakama
1: sami anime uomu no diya uomu wane de edia na uote ya sentu uomu bida enzi se obi ewo ndi ase da ase ni so ye dia condition ya ko kira sunya ne kira
0: eho ni
1: ah oyiwa
0: e ho asem na me no kan
1: oyiwa wo ko du kira na bo
0: enya dia wase so so so
1: eh mata me si usika
0: nu eh no hu hia
1: mata wo ba me kan ma me ade ba wie
0: eh rabi ye ko another topic
1: eh topic eh
0: ana
1: so wait abo
0: apia eh
1: ma me ne ti ase no akura ni nim bia papa kura hwe no ma bia
0: me dey say when na why
1: e
0: na
1: de baba na bread mo jania titi ni won akura na
0: what's why condition e bogu naso e na pampam
1: ma me ne tiase no na o pair condition ma me ne tiase
0: wordy
1: ma me ne o pair condition
0: na ni ade na manya na fridge ni
1: mu
0: fridge mu nyanyu cha
1: aha o don ko da di ho ma me tiase no pair clock
0: baku yen ko
2: me dey
0: na
2: de mani age dan se kono wo na no mo atia konwa
1: o mo se dey
2: omo de shina poni kusua na minzu osu ohu na galamse na sadre yi no
1: we na galamse asem emra na enche emra na achi obi aye de obi atu 20 no
2: aye galamse na ona wo fa galamse nu a ebufa aye kononoma aso no ya na no meme taka tebesa owre bi de mi fiachi we han ko fo so metu galamse
1: no no
2: we
1: wo da na si ni betu abe
2: wo da je neti no na me ne ma obi be se metamo
1: na o tamia akuziwa
2: o bi anua
1: njai
2: na mi koda na mi koti mi ko soli a na nanu mo cha gonwa eye na na bedi mi sabi woni abire na na bedi mi sabi to so
0: bedi mi sabi esa
2: na na bedi mi sabi
1: na na bedi mi
2: sabi kono he na no woni na cha gonwa
1: bedi mi sabi
2: ya na me sabedi fa hene ada no
1: na bedi mi sabi
2: abofo hene nana kwamle gesi
1: omuzide
2: mama hene nana chei nisuba kwa hene
1: omuzide
2: ene nene dei wo bu kura ye nya fuba koshi eka hu bi to to eye e snap egu ensu wansu wa ma ye ne galamse ne kanche se wo obetu galamse bi wo na so be ko sai so ko tu galamse because abra wo se
1: ko da ni o mo kan nya ko da
2: sa ko da ni etu ne etu galamse
1: ko pa mo wa
2: tu mo ko tu galamse ya me mo te ko nya abodua o wo se yesu mi ru pa de krobo
1: ko pa nko he
2: eye o ware
1: no ye no ware
2: ma me kan ko masem ma me kan ko masem
1: apia
2: ma me kan ko masem
1: o apia na elu ma nko ji apia mko fanzu
2: na nzo
0: ebe ko he
2: yesu
1: na nko chino
2: ma se ko he ma me kan masem
0: ebe ko he
2: yesu ah yesu mi yo kono ngo ah ye dida so a o ware ba mwa ga me se fo ase no
0: ba mwa
2: sa so ya me fa
0: na ga me se fo ase ba mwa da
2: ana mati ma me kan ma me ndu ko mo ana na no wa asori premium wo se he before the car was in bi wo se dia mu adie no woni ko da de ka die
1: ye ba ho ban
2: na na be du bi se bi
1: won
2: na
1: ko ko pa mo
2: ma ba so pa pa
1: ne hia
2: ana mo tu obo tu o
0: ya fa ba ko
1: ni pa ni jina won
2: fe se ba ba ko du ma se ne ni sa ko ko pa mo e ti bi tu sa na mo no ne ko mai a tu sa na mo se ao wa obo tu garam se bi
0: ya
2: ezo
0: jangu ko gwa mfa dai ma do na fa o fa ima woni

0: Apia.
1: Kwagu.
0: Ma wie ma asem ka.
1: Asem na kan wie.
0: Enyum no na akasem no. Wose ti bone ne ni pedi ni sey.
1: Apia, sore tena kunyo ba kunu we.
0: Wose ti bone ne ni pedi ni sey. Adie bi hu apotope prae nyina be gya hako no. O pese o ye adie ba na ti wunya na koma e ne ya enti u be o be sign ne ba ama na kana koma. Me no di mu agro no. Me no na metwe ma.
1: Metsere
0: no. Na wa ye ama na ka papa no so o nwe ka wo bo.
1: Se o be kwa tetefu.
0: O se se juma ma no. Mai no. O se se juma ma no. Wo se sa tase ba so so nya mi o. Bi ba bore fo ne no babro no wa kan waso besase ya wo na so ni fi wona waso wa christofo no ah na ne kura christo so de bukura be ko na obi a akwanyem yesi otu na sen en so so lu kru ya mu obi obi ya gu besa mi te ten so e de oti ba ntu
1: ye ho
0: na
1: ntu
0: sen en ntu ni sen si wo hu he bra akwada no hwe aye ne fo bi nwa fa aye ne ayi de ne pecha no tsuma
1: 2022
0: de no fa to so na 2022 hebra he akwada no 2022 hwe na ho fa ne
1: ni
0: wodi yini ba hwe ne na esi fom fe
1: ti bi se na nurse ni nine pa
0: ase ga bi amini no fe a ei bi nwa na de
1: da
0: nurse ni nine tsa o ga si yi na hwe ni hwe bra Never. When the car say akware wo jire wo ya na nan
1: ne na baba yesi
0: e jire na baba be e be chue kom ahange ho sei ni be bone fo e le yemi abode ye no a ono de na ho ono de na adwene
1: ni nim de ne na yi
0: e bre ho enwene ye no wo ase no ni be bone fo na di form no is woni nyame na de atwe manso yo e nyi papa na na ye de atwe manso bi sa sa kwada no a papa ni su Ah, papa minsu.
1: Eh, sa ohwe ka wo bo. Wo se dano kura me kan se me nu osu. Sa kura we nan ye twa to atwene. Ana ye wo ye ne den. Ana se kotokro.
0: Wo
1: se otinimu a wo pan no.
0: Wo hu dia o makwada na ye no. Wo se wato ade na makwa abokwada no a. Akwada se ni yiri ntimi ye den ko.
1: En ko biem.
0: Wa ye ka popo level. Enso nan kan live ready. He se wa po ano. Ana se die wo firi suru.
1: Abetofo na onana twa ko se mi se no.
0: Akwa bi o fu just be here for me gani se eh kwedu ti obubu osi mi bu ma apu a
1: waitia
0: osi ma apu
1: eh waitia
0: so so ni ye no hu bi da osi kwedu obubu osi mi bu ma apu a so hu e fi ti mi se wa nyima kwada no e bi ko se kwada e shout ti mi se wo su anu 2022 na ni
1: no jira so pa pa pa
0: akwa la na ye bo retiri akwada wo ne papa ne papa ne
1: ma ani je no ho
0: je no kwedu ku no bu si abo ni tri Mashi kama kama de
1: Rebon
0: Rebon ye bokale Rebon Rebon ye abu bom fe fe fe ene re ne mame apam eye
1: Africa
0: where ene kama kama cha kwala no e pabo ashe no
1: na odoma kuma so
0: ji ne ho fa yiri na hutwa akwada ohunu a o se a odi ohan ba nie sa na ka kwara we
1: fa o pese o mo ye no ya
0: enti no mai na ni bre ohia nia de kakra wa ye de wanyan ti o se na mra ye dai ne ya Nini poya sa eye na wa kasa wo ko eye sumanfie abeto bejwa sede ama wo suwa ye dai wo gye tum eye dai a wo se an medie na me ne twe manso na pa ho hu pepepre ko hen
1: wo se tambu sa na ebosumfo se mu hu huna no ana ana mo kantam bi guni so e de na mo gunsa guni so se wa anya obewu ana wo de amemene fege tum ana
0: eh therefore she se obi bo odua ekura na mpenfu e ka se ye kwene kodane no omra ko ti bikase na ni nguni so abrante no hu se wae de wadi bone enti bone so be ku bone fo se de hu se wo ka no wo ka se asem no e wo se ye ti bi hwe ekosi ase fe ko fe ko na de ozi odi fo no ye bone ka dai ye bone ka enti se nunti na Aye malam we dey wo jani dia. Ani na se ni obi ku man twio. Papa beti bi so dey bobo na dane ye. Because you busa say. Eh na musuma foi. Dey papa boni foi ade aye akoda yi. Munti bi ye dey anyi firi ho na se no so munti bi nyima na nkoda be so ana. Na ho no busa papa yi bi o mame. E ko fo pani
1: na busumfo.
0: Na busumfo busa na mame say. Se sey na wa akoda sey ya. woman and yanka sebna or ye hide and seek, you know. A bit ye free so called about to send that. Ah, Busa.
1: And I'd maybe also much more.
2: Oh, you mean that's it. It's me. It's me and I
1: will. And now we're betting.
2: Then now we need ye. Minim, sir,
1: and I be ya didn't have been about quay and ba. But so we're the end of the cocra,
2: Diana, Bianco, or Bacra, be at the Babau, so better Chacorandi, says I've been paper. Says to my boo, how good any more, sir.
0: If you say, we're
1: going to be, who did this one accident?
2: Oh, media, me giddy, mean to me, as a mini, so my head by Baba Sumam, Bob, Mamma, and about some
1: more. Go ahead and smile.
2: Aye, Intimino, as a mama, watch your money, dear, and Yamay Massam, Intino, Eba. Do be a name in the corner one for 20 years. Dano,
1: obey your socket,
2: your massam beba. Because
1: a Dutch and Nassus here.
2: Oh, sir, be as I say, I want to see you be there, but it's here, but me, I am in America, so soon had your energy, ma. Aha, soon I be as well, Papa, who can any more say, so on town, your good man, dear, be a Yaparanina, and I know.
1: Oh, dear, they used to treat you,
2: sanity.
0: As you say, no. Sabri ya omode asem na ya da ba han eye asem no kwasi bre
1: ne yepe
0: enja ne yepe se de be yanka papa ne be de ebe ba
1: ya se ye no kure se ye no kure nka ani na na bre wan kru mani
0: no wuzu ni nkwade a
1: what you would
0: de ade na what me a compare kwasi bre be compare and contrast
1: wo asem nyina ne se papa no ya serve no letter zungu hin na de command no ne saka letter ni wi an accident amani abano no sene second year
0: ene e banisa so de ene nkasem ne asem hie o
1: eh ene onya accident ana zongo hina tubofo aba papa ene ne yire na so se krata na e de koma papa no e wo senke ne dwo no ba inshira ne mo wada hospital onya ne fiada no leta ne kokan ne nsa bana dakora no a ifiada no onya accident
0: akola ne ye boni unti ne de beba no so no de therefore ti media meme no sabre yi no wo ka bibi se ye beko ko hwese ampa oda hospital
1: yes
0: ampa so ana na bom so di boy mpokura no ana prosifo benya tama oda hospital ye na
1: o sa bodiam
0: e bodiam ye benya botra ma o se
1: o beto
0: e beto ye di wa de wa asem no na body fo sem a owura ye di de enka ohuni se na bra na nka de woni na ko na nka ne ne nkoi aso ohuni se woru kwa de o ye we o se de banu o se no o ye star gap a
1: akwan de na ne nsoma so
0: o se de pa boli fo ni bre no nti o bo papa na ni o fa de be de be ne ya ade ade na koma so no de ne se kan se no o vre no e ba burun sam o ye ba burun sam papa se o buti me ma esum aduru abusuyan na kakran pokura no de je de banu kwa me mo to mo ni no ma nyina
1: Ezo bi an kwanta da nanim twen no ntimi nko. Ono otwo no buzano. Se case ka kro modio mani ko hospital ko benya.
0: Obo hwa mane beye bewu ti de nyada ni sun. Na de ni sun.
1: Yo, kwa ko.
0: Ya ka ye ka nsu bukura no. Eno ko buo so ko bo besia.
1: Ah,
0: ensu bukura ya de. E wo hun no.
1: E ka ne ba che na chiri. Wo wa hwa betua na chiri ba no kra na ntimi twes ka tene no.
0: Na ntimi twes ka tene no.
1: Hwe.
0: Ene ko bebi so ko bo besia. Je se.
1: Obi suti mu akon num sem nyina wie no aga je se ah na no na maame akukuru funu ye koyiye ti ken nyina me ho no mbe jifiri ye ti kura no ne ma so amede kra sika amede kra ne makra so mai kra ne manya bia ma
0: papa ne de
1: no ti wasam so wie o
0: papa de wa ye bone fosem enti no che ne twe bi kura won ton na ye hu kwa ba ni be fa so ba ba kole be pata ne kra because de wa ye no e bo defo sempa because akwala we enkan de che
1: nda no ba ye na mi bisa adai akwala kitwa we
0: why odai
1: wo de ne twempre nyi
0: de bi
1: akwasi fro
0: de bi wo de ne twempre nyi wo ye virgin
1: na se for 9 is yours anu
0: wo ye virgin wo bi de oka
1: ani
0: aya ba
1: enkan
0: aya ba
1: e bia pepepepe.
0: Benia.
1: Oh, chale.
0: Oka samete.
1: Kwasi yankwe.
0: Kwasi ya chonga prawa namu.
3: Experience ya mubi yo. O experience mungu na achi njine kwa ya
1: nisi. Oh, nebo su mfo dana niso, ono kwa obeka. Ey, akwa ya nai. Frank is tiwa njina ameka njina ubo
3: ntiriku. Enye police, enye suja. Nesu 49.
1: Frankis, eti anaya wewe ya police 49. Frankis.
0: Ada police 49 ya trofo. Mene mene ya panasi 49 mwa, mwa kuse ya sampa.
1: Blame
0: you, only dear. Ah, Nanka. My who's Russia and also the police?
1: Yeah, can you pass your boy? Can Frankie Craig your fist to see your boy?
3: You are, yeah. With a moment of experience. Yeah, I'm about Yami Boon Nipa, Moon Nim said the neighborhood co police in this way. Yeah. You are near Suja for me, yeah. In Tintia.
1: And 2 years I cried when you were two and could not have a police in it.
3: Not all correct, correct.
1: And that's
3: better than you.
1: Yeah. Kwaku.
3: Appear. Unse da biya me ka so nanu ase we ba me ka se asunu mi nu nya ntokwa
1: ase nhoma ne nwira no
3: e wo kwa bi ase no mu de ntokwa jire mu e nhoma ne nua yi esire ne wo mu ne huna mani o om no mo chire wo nti yete ye kro gito mu ye tro biya bu nsa asim bi okra nya asim biya ye
1: tro ne sie sie
3: sie sie
1: bu e kana na dwe ye ko wa sakra de anadwo ade ba chi na asem na wu
3: because moye dea mo na mo
1: nipa befum nipa
3: mo na mo tiwo enti die ne beba na mo amu homu homu ebufu bi aba e mekirewo
1: me yebe so wura fom
3: obi e wura suase obi e wura fom wo ti papa otu na na me kono zo wuram onu zo wuram pa tonu su ni nyawo ye ana wo se de wo ye wo ye ne bia ye si ni mu ana si dimbo ntimi wu a
1: tete ntoma
3: etete ntoma ntoma no su bi ni de e de da ho ye ate
1: ana ye si kura ba kura ba na da kura kwa wo ma
3: o ti ase wo eja wo ja kwa ja akwa ondo ono ho che wa o mi se o papa ye se wa buru o mu nya na o ba ba fi ondo o buru se de kura de eh
1: o ni fie kwa
3: be o ni fie kwa de da ku da ku da ku be ko no da kwa
1: ko fa ni funa wan se tutu ya na no
3: e wa twen wa ma mu ni mso be bo be ba nso wo ma on nto kwanto kwanto kwanto kwa we krongito se wonye case bia bibia nsi o enya sem bia hu na ba se ye ka enka
1: se kra no ka akrugu abugri ba chende mu a we papa chire ni dim sada no na na sem ne too light se na we nku de a we hu keke de a enka mfa sem se ma e ma krema mebre ba ka se abugri ne beba se we bia wa pem yire da bia makote se o miemia me yire to ekura se ade ade manso ni owuo bapa ya sade no koto so na me yirigina efuo mkwan so sade ade de odi agobi atwa se kai wakura se na wo mu di e de ne
3: nti eduro bi abufu ba ya te yenya betre apion se ye wo ho ekura na ye ye de enkodru se na tura bi abufu bi timi ba na abuo funu aye ne ma bi
1: koda dwene ho
3: a do we kra
1: mi ma yama na broso do
3: ma abroso too much because bi a papa nko akra na ka mi but ma yama na kwa kokekeke de bi nipa binom se bi na ohwa bi a we mu de na kwa kwa mi nka se papa no se do kai papa akro mi nyama ji
1: ma chere ji msa
3: na mi na ma yi we na na se le ba no e bi a mpampa okututu ofu mu de ne ma sha but
1: bi kwa so na ye we di na na o de ko
3: e bi a na wo di na o de ye ibi a na wo mfa o baby edin kan but once ni pa de I say we di boni no akura keto bi akura timi show aso no ko di oni no ahwe ne
1: won timi kan
3: hwe ni hwe ka so afom to bi en timi kan hwe nche o no de ni to show inti no a seven no ba ye a ye kan ye nyina no enna me ti asem na me ma ye shock me say ah how me ko tin ko ti papa no me ni lu di papa no ko ti ayo na bu san se na ma ba no se na o se woni bu sun fo ba na me se na papa na na se no fo ti ah hwe ono na bu
1: ah na wa gore no wa gore no
3: ni na nyina bu bu na me se ah na nyina bu se ah na no anya accident na se ne ne se ona waye ne sa o se han de bi ni mu hwe eh sa wo ni mu hwe sa so no no so ba ba ka cho so ba no
1: no so ni mu hwe
3: ni mu hwe twima me ntwe twima me ntwe tro bi
1: aye
3: ye kro ngitom en se bi onye sem bia but no bi fa de se se work up be the den den this is where the mo ka tamu ye nu dise mo mi ye nu nya se wo ye suro ya
1: ana sisi ba biado su esu bia ka ne nokre wum ensa akra we mo wa ne ho akire
3: no na papa akra akra ya pia ensa na na me ka chio mesi ye oni me bu ho no miracle miracle no jinya me na ebeti maye
1: bi wa po we ho na be na ne po we mpo
3: ya ye twane na twane na ase ye kesi ne kure nyiye adu wa nya se na ya se na bio akra o da we ne nai obroni kra ben kanje me kanje mzo betima ya ma kra wo beba be nante se de se be na ye wo no no te da
1: we wo hu e ti se de
3: ba me anya operation se den obenya infection
1: e ti se effect beba ne na no hu asaya kwa e ti se akoda ye nyim no no bi pese wo de abo ase no na ba bu abo na chichiri no de akola na o se ye fun me kra na aye wo ba wo no se na obenya no
3: o ti ase
1: wo ye no hwe anya yi
3: anya yi
1: na kwa wo ti ase pa ye ti ma kwa ne nine sade me dwene ho se kai ade omde ko gya obi ana mo kofa na aye sai baga ze nipa na aye ne sai
0: na aye ne sai na mo ze estatistics sai
1: o mo ze estatistics sai na ne ko to dwene re ho ne kasa kase o de onti onti makofu na
3: de ne si
4: na cha ade no e bo born na aye ma kuma
3: ko sensa
1: enso
3: sensa
4: no
1: ei
4: ya to so no so ena ne na aye no abide de
1: mo ho na sai echia eh susu mu ade
3: I say on say ya twe don penimu
1: akoshe na o ma chimu no
3: ya twe eseka eh
1: ni eh na o ma sa chimu ni say on na say kotokro
3: na say kotokro ko ans no
1: o zo say ade ne born 7 na pompo ko boni pet do so park rank 3
3: two birthday
1: me bua
3: apie inti say no birthday no hu
1: age say nipa no so ba
3: si nipa no nipa no so aye kana say aye kana say wono mu no no zizi wa kra na kan ni na mo bubu Tano kachem. Wo wo yo so che. Oh no. Onya mo watu onya de nya accident. Ni na mo bubu.
0: Jinese. Wonu ni ye di achi se pese di ni ko hwan se ni ye di ni wonu ne wo
3: kunchi. Confirm confirm
0: se ye. Jinese wo confirm jam pass.
3: Eh no
4: kre.
0: Acho. Ndongo hene na ka tele mi se. Betu de
1: over woni ye de nko hu. Yo do no ko
3: Zero kom grace mu accident degree kai say
1: we could No I want to
3: teach you be a went to be na to so say never bubu kra. Sometimes I also go
0: for you. Us what to win chine say there. Cuz push her on the can or catch them.
3: Oh bubu. Oh bubu. What to be sorry na nte. Oh there said never to G.
1: As you say we na G or da guna SD.
3: Mhm. E tina make e be cramp am to accident be na be a wanya na be a ku to be nim ka kra be kra twi but and I'm so woo near my woo who say one day you do. You be say see yellow crown, why do you celebrate it?
1: Woo,
3: woo, woo, Nanka,
1: woo, woo, woo, woo, woo, woo, woo, woo, woo, woo, woo, woo,
3: woo, woo, woo, woo, woo, woo, woo, woo, woo, woo, woo, woo, woo, woo, woo, woo, woo, woo, woo, woo, woo, woo, woo, woo, woo, woo, woo, woo, woo, woo, woo, woo, woo, woo, woo, woo, woo, woo, woo, woo, woo, woo, woo, woo, woo, woo, woo, woo, woo, woo, woo, woo, woo, woo, woo, woo, woo, woo, woo, woo, woo, woo, woo, woo, woo, woo, woo, but need ye betwin tan if you say twa money pano say meme o tumi onya tumi e papa onya tumi nya tumi nya tumi ene ye dey oba na say oba na no akokam abaya we bi kronko na ebi didi ama o papa no bi edi
1: ana say na si ni die
3: ah mata je obi buy nurse for nurse ni ti hu hwe dey ne nurse dey say money was nurse
1: if your man post tuni ba bi onko ku
3: hin pa mi fa no ko to come for notch
1: and I rich to rich rich
3: and fa
1: okay
3: I can do have a je no na do tie kurasi anso je
1: okay yet
3: enti de meme kan no e ya bo tre na ese mpanyimfo no me nu nyina nya
1: no mte om ho ase
3: mte mo because se de akoya kwai mo de mo bia na mo bambo bi ndi
1: o mo mo di nchene papa o tro di nchene
3: e na me ka bia na mo bibia nya mo but e be kwa na e ko mo ma mo ma ti we papa we ne ba ehu sa sa malamo so wan wan aba
1: ebe yen tokwa din din din din din din
3: din din din
1: ebe yen tokwa pa
3: on penasa ohu na osuro nu osu ohu na because wo ma papa nya moto accident bubu ni na
1: mu
3: osu papa ma me sumi nua ne
1: na se mi nua nan
3: obi anim se obi aben esu ko me gra na e natural accident bi na esi
1: okay
3: on nka mo tell ni here
1: get that say
3: mestro mo
1: yo
3: papa no o won sem bia so be ya no
1: yeah
3: but unfortunately say and bia bibisa
1: asie
3: atono
1: o kwasi metin ntemo a
3: so yampo
1: nka no pa me me ko ho asem abadwuma
3: eh na bi ye hwe ye ne malam no o so aguna re
1: aguna asie
3: asie ana aguna ho ana tsowa na be kachirewo
1: sir ye mamu kwasi abu zongo hine no
3: zongo hine na be kachirewo
1: aha ti zongo hine so yi ni maye o ye bugiri ni maye okay 0322083582 what kwasi bua for da kwasi bua funka anya hwe ana what odi chimriku susu nka na me pesa nko bi mfemfi aguna sisi e santiago na
3: sese yamba
1: aha me nyombe de se chama kwasi obi so ho nti aguna for no mfrepa na chama e ba ho na papa nya me de chenia
5: The program, I mean, the cancer for Gossip Waff, and I'm sure that's a miracle. I mean, Charles. Yeah, the Assam tour, no big nothing, but near crown. Yes, fra, Umayenka, and some led down. Nayanko fasting the turn of voice, I did the Dilma, the Dua Kayo.
1: I've been for 2 hours, well, now, so they are target.
5: Ah, Ujun crown, won't you say? Okay, quick one. Papa no. Last week, me busan question the 3 questions. And of course, he can say he asked a question to one Papa no di BBC.
1: What part here?
5: Na me kamacho. You busan say Papa no ayembo no so watching no di adi abo abo na nsa no watching na so busan asema me.
1: Wasi abo na watching no Papa ya time wa bepi meneno. Odi ka abo no BB. Ubu ni name. Oya ni dance watimi watching no.
6: Me pacho mamfade amono na mada nukon me moro bana na omo senu eni me banji me kwa kan papa ni si chuchwa so ni beyi ena mkoto wakwa anu ena mechidi bi ena ni babe masi wama mifane nko mako matipu enu wawo meseka wame niechi mede moja ni nyina kwa chere
1: kode honde ye e honde ye ye pe ujani nko asem no
6: wo
1: bon wa na wa mo no
6: manfa de amo no
1: okay
5: na busa ne se papa no eku aboa amo no wa be di amo na ze pe ana
6: okun na mo a o mle mi bi eno
5: otu
1: na mo ni nam da
6: menwe ni nam
1: o nya a chiriwi ama o ma obi ada
6: a chiriwi ade wo ye aduane o blem bi
1: na se nam ka ho
6: mesumi bronya bre mesumi ye aduane a mesumi komen
5: e ya nyonku fa
6: e ba ne wo me se kan
5: ska e ni bwana eno o ma kwa da ne kono ke se ka wusu ni mudi ni komen ni wono se wedi e machin wo se ofa kwa se bu afuka se bi ye bi bi ye twa se bi pitete eno wa ye se me ye se wo we na ko fa kon last sebi on number bi no center wo ya kwa ko fa ba ofa kwa si ai international ne me kan se wo mo bia mo hwe amu mboa no
1: ya
5: papa mo mane da bi owo bia ombra we are calling for the child right the human right it shouldn't be about government alone it stands to also rise up and fight for innocent children
1: okay
5: check it we owo bia fm ne check let we jan kaba
1: ajo so agofia o
7: ami fia o
1: million now eh
7: baba tar bua mai
1: ei yanko
7: yo yo me any say papa ni asem titi ase no sab wa won sikan eno enko no face nko eno so akiri o ni yema hi kwa so ye limam wo ye limam o wo nye kamoni wati na ko akwa chichiri yi pada sani na wa be ji do manim so do mo fre nyame wo ye mikrom ni kusa ase ni na wo agi nu che sa wo ye mikrom kusa ase ni wo ye wo ye ni papa I know it to modern center. Unia wouldn't the foba. Ubetimakunu. No other jibber to your limam. Where one limam? O to your limam, Mania. Limam Kumnifa. ha akwa kuto wa sai no kura wo kwe nipa o ye wo sebi nipa bini mo ha wo center for di kura ni de suban boni ni timodi boni no nipa ni o boni anti ye so ye tikunu an telefoni wo wo ye ko ni che di na ekusa so di na ana wo ye kusa da frafra di e semu na wudi ni sa no ah anti obi fu mo a o fon kan telefoni mo o kunu wo di adu okunu ha papa na sami yedde kwa ye e chese brase chese tuno du kuro nana e dama se no nya juma bye bye
1: baba taro yeda se kwa ku bro ye ko yo fa fa mo fro mo fa cheme na me akra me tie nyina me ra ho so se ye nyina ni nkwa na tie se be se ma wuda o me nguda o me ni nipa e ma na tie na se be se be nka bi fre juma be ko fi na obi ota wa ye oba se ya kwa ku asunjwe be na bitim da ye juma
0: o ka che ne se me mo aboka this is 8 million pen hunti was obema na boka na I'm not on jeopardy as they say unam e kan mu out on jeopardy
1: to do angwa ntano ko bia omo jose ya ben fide no kasa
6: me pa cho me ko ma me ko de no ko lab ne ye de ne san
1: wo kwa ya oboka sey
6: me pa nse me kwa eni mi ka ska nyina me teme boka be 20 minutes
1: Ati ayi 30 afia obekoy
0: 20 million
1: efo nya 30 million kuta
6: eh se me ko ne me babu on my daho
1: eh me daho 3000 yani 2000
6: me mane tena city so minti me fani seminar so
1: ene
6: me bia mo won so me ba me han praga ya bisik ma se o di me ko mne
1: ai
6: praga no kra draba no se me pa me bonde no ba me deni pre kulase e be se ni be sika de ti ya oje pomne na se no ja ya no oje mitre mine tan ma sa pa ho ka de ako
1: ade akudu an kwanta
6: me ko so an bia 3 days an tan ma sa ba
1: e de na o mu ye on nan no
6: ni nan no o mu ma me o mu ku twa ni scan de ye bibia no me ye se on be no operation ti me mo ama
1: ko de o chama me kwa guna ti be hu de be be si oi so I producer wa number
6: me wa ni number
1: nti wo fre no
6: me ma pre ne sam pra wa be le nso no mpa
1: okay
0: apia je be da aye wo fo chia me aye de ase se ase mu no wo tutu na no mo abedu fi abeka de we de onim
1: ah wo ya bo sunfo na chia me ko chia me ne tu shire wo ze wo tu shire what is on our friend neighbor? Mona ke na wura no.
0: Uni mu. Ase me kra ma butu. Ma fo. Dino. Na chia me mun so mwa. Anka.
1: E wose a chia me fo no a. A chia me fo no mu dia ni mu ba mu.
0: Wo hina nim.
1: Ai, ya be kodi kuro ni so.
0: Eye esese mu no ekudu ohina ye da anim.
1: Akọ ho na amaka ye be san ko bi mu.
0: Akọ na amaka.
1: Anti na be dura no.
0: Okay.
1: Sa chama for ba mo so ne so bi.
8: Ah, ni ni na yi chama, a chama hin na nka san ka self film.
1: Aha, anti na chama for mi no ni de.
8: Ah, bro ka ho no so yare.
1: Ah, ai. Wo mo ba ye no, no mi na ba ko wu. Ana de aka no so yare ye. Eh,
8: ko. Ata mi nya ko na case.
1: Wa check he.
8: O man ti mi anwia na mka se o mo ba ye hon de o mo se ka ko wan ye ni
1: gogo
8: ti nya na mi ni ma sam kura
1: e mo ngo sa o kwa ku ma de o mo mra na papa madaro ma ma sam no ye be di a chiri na o twi ye mu no mo be san ba se chama de o so yare ba e ba ko hu o hene ti o hene so ni mo asem se ba na ni mu no se ba he fa no ka ko duru ye de no peso ye wa chiri
0: sa
1: he said asem no mo dia brey na mo see history about asem no e bi mka ko duru ye ne de no peso o mo ye a free ni ho no be duru ye ho na bugire ni so ba bi obi ade ni beba na fi ya ba bi kuma asem no why eh san sem panyi ni se asem anyere ntwa ti ha ye aduru de e den anso bi twa na de me ya nse be du chatie funu na o se nya bibi kakra ma papa yi nya sa ne nkoi mbae de ne mbae de ne pa na duan kwanta won so se me frene me hu ade pote ya o mo ye won nan ne ho was since my 7 days in kenkan ni so eti ya dumbesi ha na mi wi me be wi ajo number ntimi fi aguna no ana ma frɛ why and you betwa mi sima mi nupe e wo ha si tina na montwa kakra bi anza kwagu
0: therefore
1: kwani mo e
0: waka ni ye yo enna mi wi bi di birthday Frankis, DJ Frankis, eh, come page in the sona.
1: Oh, page.
0: Fa, page in the sona. Na kono. DJ Frankis, eh, political na kwasi. And that's what we're fair no. Political na kwasi. We didn't birthday. And eh, na woda. And timi ya minu ya political na kwasi. Ya represent MPP communication team no. Our various radio stations, ni TV stations, I hold across the country. Political and equity, and there the birthday. Your far a year acquaintance, so near rational. Happy, happy birthday. Ewo Edumaswa, or Yama MPP, or Snow Amunuku, a party no. A minya, Missy Ha, Namachi, and what's here for you now? Only a minya Juma.
9: Okay. Mr. Medasipi, Insha 104.5 FM, so in ye. Enche kura aka sima bako pe na jese yene Prophet Dr. Joseph Mensa eba bidieshia na ene enkomo ya wohono su adansi yene su dosu enye asem kitu akura asemne ya asemne ya ene asema ya transon miura ho